asante sana. Waliochoka ama waliochoka sana watapata raha. Amen. Tuma ujumbe, tutasoma na tutazingatia.

0: Waiona hiyo
1: gani?
0: Hiyo.
1: Hiyo, hiyo, hiyo. Waiona hiyo. Waiona hiyo. You're my way. Welcome away. Wewe ndavu.